0: pamilya. Kaugnay nito, hinimok ng DILG ang publiko na agad tumawag sa hotline 911 kung may makikitang katulad na banta sa internet. Oras sa buong Pilipinas, 8:03 in the morning. Tinatawag silang parang copycat crime eh. Baka mamaya dahil sa pagka-high profile at ang laking coverage itong mga nangyayaring sunod-sunod na mga school-related violence, eh baka magkaroon ng copycat daw, di ba? So parang yun ang pinagagalingan ito. So I think it's, you know, high time talagang i-revisit yung Juvenile Justice Act na nabatas, no? Ano ba, paano mai-improve yan? At paano hindi mahahanapan ng loopholes yan? Hello kay, ano, kay Sir Jim Hipolito. Maganda umaga. Good morning, how are you doing? Oh, siya. It's now 8:04. May mga magpapahabol ba na pabate? Maganda umaga kay Manuel Villar Sagcal. Good morning. At pasong challenge siya. Total eclipse of the heart. Kung kailan ako talaga, ano ha, may sore throat, total eclipse of the heart pa nga talaga. Wow. Paos nga ni. O, say, pagbaayos ang boses ko, di ko nga makanta-kanta yun. Eh. Ngayon pa kaya may sore throat ako. O, siya, commercial break. Humuna tayo at magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan. 804, time check brought to you by Alaksan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Together, good vibes. We're at GV99.1. James Reid with Randomantic. How many celebrities in the Philippines na naalala mo, Bench, na nung naghiwalay sila ng kanyang ka-love team, eh, tuloy-tuloy yung pag-angat parang sa showbiz? Kasi James Reid right now, when, you know, nung naghiwalay sila ng industry, parang with their solo careers, hindi siya ganun kaningning kumpara dati. Same with Kathniel. Napakasikat. Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Dati si ano? Liz Ken. Liz Ken. Yeah. Diba? There is a new series with Enrique Hill, pero hindi ganun kapatok. Diba?
1: Oh. Parang sinabi rin ni Liza Soberan sa isang podcast interview yan na meron kasing ganung mentality ang mga Pilipino na if you are in a love team, dapat panindigan nyo talaga yung love team and dapat hindi ka malilink sa iba. Kasi even the fans believe that, alam mo yun, mas madaling ibenta yung love team kung ikaw mismo naniniwala ka doon sa love team.
0: Isipin mo, Aldab nun, di ba?
1: Aldab, di ba?
0: Yung iba pa kulto-kulto pang sinasabi na pinipilit nila, may anak yung dalawa, kahit yung dalawa, minsan.
1: Or kasal silang dalawa. Valid daw yung kasal nila dun sa tamang panahon. No?
0: I mean, where's that coming from? Where's that mentality coming from? Bakit we love pairing people and... Diba? Parang ang lala eh.
1: Well, I think it's the media pushing it, no? Not broadcasting na, alam mo yun, yung news and public affairs. Pero yung sa entertainment, yun ang...
0: Is it a projection of our frustration sa sarili-sarili nating relationships?
1: Maybe, diba? Oo, siguro.
0: I mean, well, you can adore people, but can you adore them for their talents? Dahil magaling umacting, magaling kumanta, magaling sumayaw.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Why do you have to, like, look for... someone to pair that person with. Ganun na rin sa mga politiko, no? When you're a bachelor, when you're dalaga, laging sinasabi, okay lang ka mag-aasawa. Parang the culture of that Filipino tradition that you have to be married, you have to be with someone, di ba? For you to
1: be happy,
0: to seem like a normal person. Parang normal eh, di ba? Parang ganun eh. Parang kailangan mo muna magkaroon ng asawa at magkaroon ng jowa para ka matanggap bilang normal sa Filipino society. Diba? It's funny.
1: Yeah,
0: because
1: yeah.
0: In some countries, sabi ko na tita ko that's living in Norway, dito wala mang pakialamanan eh. Diba? It's no big deal if you're gonna live alone. Kasi hindi yun ang pamantayan ng happiness supposedly, yeah. Di ba? Na alam naman ng maraming may asawa at may boyfriend or girlfriend na it's not a bed of roses. So why would you impose it to other people?
1: Yeah. Diba? I understand it, but ito din KG Boy, ha? Dapat malaman mo rin na hindi rin naman equivalent or na pag may relationship kayo malungkot. Hindi naman mga relationship.
0: Hindi, ang point lang naman dito is to open your mind, ano man ang gustong gawin at desisyon ng isang tao, respetuhin mo.
1: Yes.
0: Because hindi lang walang pattern dapat ang buhay.
1: Yes.
0: Diba?
1: Hindi yan, ang relationship at happiness ay hindi yan mutually exclusive. Okay? Kung ikaw ay may relationship, pwede kang maging masaya. Kung ikaw ay single, pwede kang maging masaya. Same goes sa pagiging malungkot at miserable.
0: Mm-hmm.
1: Pwede kang maging miserable while you're in a relationship. Pwede kang maging miserable habang ikaw ay nag-iisa.
0: Yes, correct.
1: Yun lang yun.
0: Exactly. Diba? So, why would you push individuals that you do not even know personally to live forever with each other, right?
1: Yeah.
0: Kaya para tumatawid itong conversation ito on how toxic Filipino fans are.
1: Mm-hmm,
0: They really love their idols.
1: Yes,
0: pero minsan
1: do.
0: Sobrang pagmamahal ng idol sa mga idols nila, super bantay sila na parang hindi pwedeng magkamali yung isang artista.
1: Oo, ito pa ang sinabi
0: cancel ni, agad eh.
1: Ito pa ang sinabi ni Liza Soberan sa podcast interview niya na pag ikaw ay nasa love team, hindi ka pwedeng makita na may kasamang ibang opposite sex. O kaya, ayun, kung ikaw ay girl, boy, may kasama kang boy. O kaya kung si Enrique Hill may kasama siya ibang girl kasi mababash kayo tapos mawawalan kayo ng fans.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Ganun kabentang-benta ang love team mentality sa mainstream media natin.
0: And sorry for the word. Ganun ba
1: traditional
0: tayo?
1: Media na pala ang tawag sa kanya ngayon.
0: Yes.
1: No? Traditional media.
0: And sorry for the word and sorry for being blunt. Ganun ba tayo kautu-uto? na mapapaniwala tayo kaagad-agad that people are really in love with each other.
1: No, not just utu-uto, no? It's just that we want that idea, and if they are selling it to us, at yun na naman ang pinapamukha talaga ng love team, that they are together, holding hands sila, sweet sila sa isa't isa. And, you know, it's easier to believe in happy story than sad endings, KG Boy.
0: Oh, sa bagay, eh, yung mga ginagawa nilang project are a work of fiction.
1: Yes.
0: And mas maganda...
1: Na, kung itatawid sa tunay na buhay, siguro yun nasa utang ng mga taong nagko-consume ng ganong klaseng content.
0: Mm-hmm. And I think, and based on my personal experience, we can't be too tightly gripped on reality. Gets mo ba yun?
1: Mm-hmm.
0: We have to be realistic, pero we need to give our minds a way to escape sometimes.
1: A breather.
0: Mm-hmm. Diba? Hindi masyadong siseryosohin ang buhay. Diba? So, basta. Oh. Kasi iniisip ko, pag nag-artista ako, diba, tas wala akong naging love team, diba? Mahirapan akong sumikat. Oh.
1: Pero ikaw ba, kung halimbawa, first project, ayan, romantic film, o kaya action, at sino ang love team mo, yan?
0: Ayoko nga mag-love team. Gusto nga,
1: mahirap mag-romantic film na walang love team. Ah, pwede,
0: gusto kong kontrabida, par.
1: Oo.
0: Hello, sa totoong buhay nga, kontrabida ako eh, di ba? Gusto ko sa, tumawid sa... Hindi, promise, if I'll be a celebrity, I want to be a kontrabida.
1: You want to be kontrabida?
0: I want to be in an action film.
1: Feeling mo kaya mong...
0: magmura? Hindi. So, magmura ako ngayon eh.
1: Wag naman.
0: Ba, okay.
1: Kaya mong, yun yung role na kaya mong panindigan talaga.
0: Oo.
1: Oh, kontrabida.
0: Kasi isa sa totoong buhay, bait kasi ako. Hindi mo masyado na ma-practice magiging kontrabida. Oy. So, baka sakali, mag...
1: Ako, hindi mo natanungin.
0: Hindi.
1: Ah, sige.
0: Alam ko kontrabida rin. Hindi, ibida gusto mo.
1: Hindi, gusto ko magkaroon ng martial art film. Yung parang Bruce Lee, ganyan.
0: Same. Maruno ka ba sa martial arts?
1: Siyempre, hindi.
0: Mapapractice ba? Double naman eh.
1: Oh, hindi, kahit makuha lang nila ng isang maganda yung front kick ko, gaya no, kaya 45 degree.
0: Oh yeah, tsaka tignan mo naman ang karisma ng mga action stars.
1: Yes, diba?
0: Diba? Lito Lapid, the only showbiz person na lumusot nung last election.
1: Mm, Robin Padilla.
0: Na, diba? Ganun ba rin, diba? Mm-hmm. And then si Coco Martin.
1: Yan.
0: Diba? The most bankable, I think, celebrity in the Philippines.
1: In the Philippines,
0: now.
1: Yes. If not, kung siguro, kung hindi si Vice Ganda, siya na eh, no?
0: Hindi, pagdating sa action talaga.
1: Pag-action talaga.
0: It's like, parang mga FPJ levels na talaga.
1: Oo, siya. Ang karakas ni Coco Martin.
0: Ngayon, nakikinig po mga producer ng... Anong
1: libre bayan? Po kami.
0: Sigabo. Kahit wala kaming TF, kahit pang ano lang, almusal lang.
1: Hindi, kayang-kaya yan sa mga nakikinig na producer. Ito na yung pagkakataon yung kumita ng pera. Ayan, kunin niyo po kami ni KG Boy sa action film na pinamagatang. Ano kaya ba yung title? Oh? Ano kaya yung title?
0: Mag-iisipan
1: natin. Ano kaya yung plot? Ano kaya yung plot nung movie?
0: libre naman po mangarap at pag sumikat po kami, supportahan niyo po kami. Huwag niyo kami masyadong binabash-bash. Sige na. Oras. Ano may baong ka ba today?
1: Since it's Friday, ano tayo ka-vibes? Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na

0: GV 99.1.
1: This is your number one station.
0: GV 99.1.
2: Good morning! Mga kabayas, maganda umaga po sa ating lahat. It's a blessed morning, Friday morning, alas 9, medyo ng umaga, yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. At welcome po sa programa kong Brunch Sticks!

Vibes 21 sa inyong number one Good Vibe Station. Kung meron ka music requests, greetings, or anything that you want to send over to me, just send them over to my numbers. Dahil alam niyo yan ka Vibes, gawing Biyernes, meron tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin! Kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga suwestyon, opinyon, teorya sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. O ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. 0967-069-5768. Again, that's 0967-069-5768. Pwede ka rin mag-text 0908-516-4466. Pwede mo rin kaming i-chat sa Facebook page ka Vibe. Search mo lang GV991 sa inyong Facebook search bar. Pwede kang mag-iwan ng message dyan ka-vibes ha. Kahit anong klaseng katanungan, sa abot ng aking mga kaya at sa tulong ng mga ka-vibes natin, susubukan po namin bigyan ng kasagutan yung mga tanong nyo ha. Lahat ng tanong ine-entertain ka-vibes. Walang mali na tanong. Minsan yung sagot lang oh. Hintay ko po yung mga mensahe nyo pati yung music request on a fun Friday morning. Here on your number one Good Vibe Station, GV99.1. Sa mga drivers natin dyan, sa mga nakikinig sa bahay, energy muna tayo. Wiz Khalifa, sa kanyang awit ng Black and Yellow, playing here at GV99.1, your Gavibes.

5 minutes before the hour of 10. You are enjoying the good vibes music with DJ Benjamin on my program Brunch Takes here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. Today we have a very special segment. Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na ganap na matinding kasagutan. Ipadala lamang po yan sa aming mga numero 0967 069 5768 or 0908 516 4466. Happy Friday! Binabati ko po si Mommy Pines, nakikinig siya ngayon. Nagre-request siya ng Sunflower by Post Malone and Sway Lee. Ano Mommy Pines favorite ng anak ko yan? Sunflower ni Post Malone. Sure, lock and loaded dyan kagad sa queue na rin basta ikaw. Ang pinapashoutout niya lahat ng Jivinians na nakikinig ngayon. Happy, happy listening. DJ Benjamin, DJ Benjamin, tanong ko lang, bakit po fire truck ang tawag sa fire truck? Eh, tubig naman po ang karga niyan. Ay, nako, nga ano? Hindi ko rin naisip yun eh. Dapat water truck, di ba? Eh, di ibig sabihin yung fire department, dapat Bureau of Water Department na lang siya, no? Ganun ba? Nga, no? Fire truck, eh. Hindi naman fire yung dala. Magandang, good question, good question. Magandang katanungan. MC Kale, giving us another question. Muna na akong kutnan. Daka DJ Benjamin, anong masasayam mo kay Trillanes? May bago na naman siyang kinakasuhan. Saka, isa pang tanong, bakit hindi kaya kinakasuhan ni John Vic si Trillanes? Anong ikakaso ni John Vic kay Trillanes? Hindi ako aware dito, ha. Parang hindi ako aware sa joke. Pero kaliwat ka na ng mga guesting nito ni Sentry sa mga podcast, ha? Parang ginawa niyong personal mission talaga. To take down the Duterte family. Ito favorite song siguro to ni Gretchen kasi palagi niyang binirequest. Requesting siya ng Yeah ni Chris Brown. Okay, got you, Gretch.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV 99.1, your Good Vibes.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, lala!
7: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
13: Kitang-kita.
15: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Wala amoy.
13: Kitang-kita.
18: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
19: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
20: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala! Bawal ang bad vibes, oh!
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

That was Shehe, Zanyang Awiting, Sama Lamig, playing here at GV 99.1, Your Gavibes. Meron tayong special segment ngayon, Gavibes, na itanong mo kay DJ Benjamin! Good morning, Gavibes! Maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Sa inyong mga katanungan na bibigyan natin ng kasagutan na huwag kayong mag-alala. Si DJ Benjamin, alam niya yan. Lahat ng kasagutan sa iyong katanungan, gagawan namin ang paraan yan. Ikaw pa! Taas ka sa akin eh. Charles Tubien, nakikinig siya ngayon. Bien Carlos, kung hamburger ang tawag, wala namang ham, pwede namang beef patty or burger beef. Ay! Ang gulo, no? Hamburger pag ano, baga siguro pag may tinapay. Pero pag walang tinapay, beef patty na lang. Mag-shoutout na ako, Mupin. Hello kay Tina. Muntikan. Na maingay doon sa capital sa SFP. And hello sa boss namin. May pa-lunch siyang footlog, estesalog pala. Happy happy listening, Bieno. Tsaka yung boss mo, hindi lang pa-lunch yan. Magpapakape pa yan. Tignan mo kung nakikinig siya ngayon. Naririnig ito, magpapakape pa yan. Ganyan kayo kalab ng boss nyo. DJ Benjamin, request po ako ng song, The Right Kind of Love ni Jeremy. Tingnan ko ka, Vibes, ha? Hindi ako familiar sa kanta, sorry. Pag meron tayo, pagkasya siya sa ating queue, play ko agad. Oh, yeah. Hi kay Mama Liza, sabi ni AJ Marlax sa nakikinig yan palagi. Hi kay Mama Liza ko, gumagawa ng chicken na pork siomay. Chicken na pork pa? Sarap. Alam mo, ang sarap ng homemade siomay, no? Well, masarap din naman yung mga mumurs na siomay. Basta masarap yung chili paste at saka yung sausawan. Pero iba talaga pag ang siomay, ano, homemade. Rob Pangan, sabi niya, DJ, tanong ko lang sa iyong palagay, ilang taon po ba dapat ang criminal liability? Alam mo ka, Vibes, nakitapin natin to kahapon, no? Kung ilang taon pala dapat yung criminal liability. And hindi ko man ibigay din yung opinion ko. Pero yung mga ka-Vibes natin halo-halo. Pero para sa akin, ako naniniwala ako sa rehabilitation ng minor de edad. Now for criminal liability, I don't think it's about the age. No? I think it's about the mindset, no? Dapat mas gawing comprehensive ang batas natin. I'm sure that we can amend the juvenile justice law passed by Senator Kiko Pangilinan. I see the logic behind it, na instead of punishing the kids, we are slowly shifting to rehabilitation, which we should do na matagal na panahon na, kasi before the juvenile justice law of Kiko Pangilinan, alam mo ba ang criminal liability noon is 9 years old. Oh. Masyado naman mababa para sa akin. So kung tatanungin mo ako, it's not about the age eh, no? Parang doon sa discernment at saka sa mindset ng bata. Kasi kung minor de edad yan, pwede mo sabihing victim pa rin sila ng society. I think ang mga bata naman, wala namang pinapanganak na evil mind, no? Ito sa akin lang ha, walang batang pinapanganak o walang taong pinapanganak na evil mind. They are all product of their experience and the product of society. Now, if you're going to ask me or if you're going to say that, hindi mo masabi yan kasi ganyan yung pananaw mo, DJ Benjamin, kasi hindi ikaw yung pamilya ng biktima. Well, you might be right, pero kung ang isang bata na nakagawa ng masama, for example lang ha, dito yun sa Tacloban, no? And again, I suggest that we don't pass bills because of our emotion. Huwag tayong gumawa ng batas dahil sa emotion natin. Let's still use logic, no? Let's just say ito sa Tacloban. I mean, huwag natin gamitin yung example yung sa Tacloban. For example, merong isang bata na nakapatay siya, no? Kasi yan lang naman eh. Heinous crimes lang naman ang napaparusa sa mga minor de edad eh. So let's say murder. And this murder is pushed, it happened because the kid grew up in the streets. Wala siyang nanay siguro, wala siyang
wala siyang tatay na maayos na nagagabay sa kanya. Lumaki siya sa lansangan at ang alam niya lang paraan para mabuhay ay gumawa ng hindi maganda. Napasama siya sa masasamang crowd din na sinusubukan lang di mabuhay. Mga mabatang walang gumagabay sa kanila. No? That's the product of the society, bad society. Tapos meron siya nagawang masama. I think magbigay tayo ng leeway kasi pinabayaan siya ng ano eh, ng society eh. So I think it's not about the age ka vibes, no. Hindi siya sa age, it's about the circumstance. No? Dun sa circumstance. And then again, if you're going to say na siguro ganyan yung pananaw mo, DJ Benjamin, kasi hindi ikaw ang pamilya ng mga biktima. I think in extreme cases, maiintindihan din natin kung bakit may mga nakakagawa ng ganito. Again, hindi ito, hindi natin pinag-uusapan yung dalawang victim. If you're going to ask me, what about the Tacloban High School shooting? Well, if proven na hindi naman sila napabayaan and they act in their own accord, I think there should be punishment that should be given to them, no? Now that the 14 years old will go under rehabilitation and intervention, thus ibabalik sa pamilya. Kung kumilos siya with discernment and in his own accord, I think kailangan din ng jail time, no? For me, no? But unfortunately, may batas tayo eh. At ang batas, ayaw mo man o hindi, dapat nating sundin. That's what makes us human, no? Following rules. Kasi kung if we don't have laws, if we don't have rules, we have anarchy. At hindi ako niniwala nun sa bend the law eh. Kailangan ang batas black and white. Oh. Sana nasagot ko yung katanungan mo ha. And that's my opinion ka vibes ha. That's my personal opinion. Hindi yun hindi yun facts. Okay, that's my opinion. I might be wrong, but then again, my views and opinion is my own. It does not necessarily reflect the views and opinions of other DJs here in the station itself. And if you judge me, I have to judge you. Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Friday na! Hindi, Friday na ngayon. O, bukas atin pa rin obra. Ah, okay. Ang saya, binabati ko mga mokongs nasa Kapihan Social dahil sa kabila team talo sa basketball. Kaya masarap ang libre, DJ Benjamin. Totoo, no? Ang sarap higupin ng kape lalo na pag alam mong hindi mo binayaran. Norberto, sending us a message via SMS. Sa inyong mga katanungan, pwede nyo rin ako i-text. Good morning, DJ Benjamin. Ask ko lang po kung ilang taon na po si DJ Amir. Happy birthday, DJ Amir. Yes! Belated happy birthday, DJ Amir. Itong taong to. Yan, ha? Yan, si DJ Amir. Yan ang isa sa mga pinaka-wise na tao na kakilala ko. If you want wisdom, madaling magtanong sa kanya, madaling humingi ng payo sa kanya. Diyos ko, kahit anong problema mo. Kaya DJ Amir, belated happy birthday. At saka baka meron kang 1-5 dyan. Bayaran ko rin. Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan ka vibes katulad ni Norberto, ni Jel Conanan, AJ Marlaxa, MC Kale, si Bien. Send yun lang sa akin, no? Sa text lines natin, pwede mo akong tanungin ng kahit anong tanong. Gusto mo tanong yung vital statistics ko, pwede. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page. Search mo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Rob Bang, good morning, pare Koy. Tanong ko lang, ano ba ang tipo mo sa isang babae? Isa lang po ang tipo ko sa isang babae. Ang gusto ko po sa babae yung kayang respetuhin yung asawa ko. Balik tugtugan, Top It Music, OPM naman sa GV99.1, your Gavibes.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
4: Huwag ka pumaniwala dyan.
3: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
5: There any objection?
3: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
4: Oy, wait ha.
3: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
6: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
7: Happy 42 together years!
6: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
7: GB99.1.
6: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
7: This is your number one good vibe station, GB99.1.
6: GB99.1.
8: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
9: 19, 40. At para sa mga winning numbers, 19, 40.
6: We are GB99.1.
10: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
11: You used to call me on mine. You used to. Yeah.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikba ninyo ang batas! Nang isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Yeah. You know what? I like the play.

wala kahit na kailan suyo. Alam ko na malamig kahit na kailan luto. Alam mo ba, limot ko ng salitang matulog. Paano ka masasalba kung dalawa tayong nalulog?

Masagip sana pagkato mapapahinding lang ang loob ko. Panaginip na, sana pagkagising ko nakabalik na. Sana pagkagising ko din nagalit sakin. Yung nakangiti na may manghalik pa, di ko maipinta. Na naman naman nakasinta, panulad ko na tila na wala ng tinta. Magkumarin na muna pagkat

0: Yeah, that was Kasta Klee on the background singing since day one. Galit na si DJ Klee kasi ubus na yung ubus na yung playlist niya. Good morning, DJ Klee.
1: Good morning.
0: Oy, happy Pride Month, ha?
1: Yes.
0: Sa lahat ng mga friendly natin dyan na LGBTQ.
1: Yeah.
0: And happy listening po sa inyong lahat. And
1: I miss you, DJ Benjo.
0: I miss you, DJ Klee. It's been a while.
1: Gusto ko na singit yun, eh. Sorry.
0: Tagal natin na hindi nag-handshake, tagal natin hindi nakita. Pero baka mamayang gabi, late night, mag-get together tayo. Yung
1: yes,
0: sa mga
1: please.
0: Ibang yung sa ibang DJ naman dyan, oh, baka naman. Oh, palagi na lang tayong ano, palagi na lang napopornada. Sana mamaya, no, makalabas tayo.
1: Yung mga newcomer daw, nagpapaisang ano daw yan.
0: Oo, oo, oo yan.
1: Parang yung mga comeback, parang ikaw.
0: Magpapaisang ano.
1: Parang ganon.
0: Isang... Oh. Isang boteng ng ano,
1: sorbeta. Anong serbeta. Bote? Mga anim yun.
0: Ayan, o. Oh. Iyain natin itong mga bago nating friendly dito.
1: Yes.
0: Uy, 2026 na. Ito, simple question lang. Sa tingin mo ba, DJ Klee, sa panahon ngayon, mas tanggap na ba ng lipunan ang LGBTQIA members?
1: I think yes naman na.
0: Compared dati.
1: Yes. Mm-hmm. Open na ngayon, di ba?
0: Oo, kaya pag na, meron kasi akong mga friends na tawag ko sa kanila ano, Thunderbirds. So, ito yung mga old school gay na sinasabi nila sa akin na alam mo, swerte yung mga new generation ng LGBT. Ay, kasi nung panahon daw na talagang they are being prosecuted, ganyan, mga ganun.
1: Gina-judge agad eh.
0: Gina-judge talaga sila. Pero alam mo, sabi ko saman sa kanya, alam mo, dapat somehow, nagtitake din kayo ng credit kasi you paved the way. O, oh, diba?
1: Tama.
0: Diba, tinrabaho rin nila yung equality na yan. Kaya sa lahat ng... members ng LGBTQIA who's waving the rainbow flag, happy Pride Month po sa inyo lahat.
1: Salute sa
0: inyo. Mm-hmm.
1: And yan, speaking!
0: Ha? Speaking, mamaya meron kang guest.
1: Yes, Pride Month.
0: For Pride Month. Abangan nyo po yan with DJ Klee. Ngayon, magpapaham na muna po si DJ Benjamin, tapos ubusin ko na rin yung playlist ni DJ Klee. Eh, maraming salamat, DJ Klee. Tagal natin din nag-handshake.
1: Yes.
0: Paano na muna po si DJ Benjamin. I'll see you on the next one. You're listening to your number one Good Vibes station. This is GV 99.1. Your Good Vibes.

good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo na ang inyong Kika and Klingy DJ every Friday, of course, sa aking programang Midday Sesh. Hanging out with me from 12 to 3 p.m. Siyempre, pag fold si DJ Klina, matik na yan. At ang dami ng mga text messages na pumapasok. Ano mga pumapasok daw? Text messages po. Sana this time wala akong makalimutan talaga na ma-shout out kasi napakadami ko nakalimutan last week. But by the way, it's Pride Month today. Talagang pinagandaan ni DJ Klee. Na para ba? Yung aking guest later today. Mga 1 o'clock or past 1 o'clock tayo magla-live kasi kakarating lang niya mga ka-vibes. At papanoorin ko siya off-air kung paano siya magpaganda lalo. Kukuha si DJ Klee ng mga technique. Kung paano maging diyosa. Diba? Napakagaling nilang mag-ayon. Anyway, mga ka-vibes, again, samahan niyo si DJ Klee from 12 to 3 p.m. Walang iwanan. Huwag niyo na akong iiwan. Hanggang 3 o'clock po tayo. I'll be waiting for your text messages. Here's our text line, 0967-0695-768. And 0908-516-4466. It's a Friday, mga ka-vibes. Meron ba kayong mga balak tonight? O, tayo na lang magbalakan dito. Parang deserve ni DJ Klobas tonight. At walang mag-ano, magsiscam-scam ng pagod ako eh. Mainit eh. Nasa naman si boss. Anyway, mga ka-vibes, sa mga hindi pa nakapag-follow and subscribe sa aming mga social media accounts, ano pang ginagawa ninyo? Eto na, ang aming Facebook page is www.facebook.com/GV991. And syempre, you can also follow us on TikTok, X, and Instagram. Just type in GV991FM. We're also live, mga ka-vibes, sa Signal TV, channel 306. Ang ating YouTube channel is GV99.1, your good vibe station. And syempre, you can also download this Mixlr app or you can simply search sa inyong mga browsers on www.mixlr.com/GV991. Isha-shoutout ko saning sa Mixlr pero hindi ko nakikita kung ilan eh. Ano ba yan? Hindi ko makita.

That was Domino by Jesse J, and you're still with your Kika and Klingy DJ here on your number one good vibe station, GV 99.1. Magpasa muna tayo ng ating mga text messages kasi natambak na tayo. Baka makalimutan na naman ni DJ Klee. Meron ako nabasa dito, pero hindi ko alam sagutin. Pero kanina pa to, ito sa ano ni DJ Klee. Tanong daw nila, bakit babae naguhugas ng ano? Ng pinggan. Nagugas ba kayo ng pinggan, mga ka-vibes? Si DJ, hindi nagugas naman kahit hindi nanghihinay ang sawang ko. Sure, dapat talaga, di ba? Anyway, 77969, good afternoon, DJ Klee. Pakiplay nyo naman po ang Perfect Strangers by Jonas Blue. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Syempre, pinlay na natin yan kanina, di ba? Akala ko yung ano eh, yung Mario eh. Pero mamipiplay ko rin yun. Ha, Gretchen? Samahan mo ako hanggang 3 o'clock. Sabi naman ni 3016, hi DJ Klee. Pwede po bang mag-request ng Domino by Jesse J? Salamat po. Ayoko nga. Ayoko ipatugtog yung Domino. Playing in my background, of course, it's a requested song over our text line. And of course, sabi ni Sir Norberto, shout out mo rin ako, DJ Klee. Shout out to you. Sorry, Sir Norberto, ha? Last week, ha? Hindi ko pwedeng basahin yung... Natawa naman ako. But anyway, hanggang ngayon, nag-aantay pa rin si DJ Klee ng... Alam niyo na yon. Nandito lang ako sa PG Building. Magpadala na. Huwag na kayong mahiya. And... speaking of ano, padala, kahapon pala may nag-give love kay DJ Klee ng matcha. Maraming salamat po. Hindi ko pwedeng banggitin. Baka parehas tayo na. De, joke lang. Napaka-generous lang ni Sir. Nabigla ako, sabi niya mag-ano daw. He's inviting me over. Magkape, pero wala akong time. Pag MWF. Pag ano, pag Monday to Friday mga ka-vibes, huwag na huwag niyong imbitahing magkape or kung ano man. Friday mga ano, 5 p.m. onwards. May schedule talaga si DJ Klee, di ba? But anyway, I want to thank him. Yung nag-deliver na pa talaga sa aking bahay. Maraming salamat po, sir. Doon sa masarap na matcha na yon. Maraming salamat. And sabi naman is 2792, good afternoon DJ Klee, request ng kantang sama-sama ng XB. Pakatanggal mo na. Matik ko naman. Si DJ Klee, hindi nagpifilter ng mga messages. Basa ng basa. Buti mabilis yung mata ko. Anyway, yung sama-sama, tinignan ko siya kanina, pero hindi ko makita. Sige, mamaya, papa-download natin. Or baka hindi ko, na-missed ko lang, na-overlooked ko siya. Anyway, I want to greet a happy birthday si OG Lester na I think nagsisimula na silang mag-inuman. Ginreet ko siya, sabi ko, may shout-out ka sa akin mamaya. Happy birthday, OG! And ang aking good friend yata na si Rachel. Rachel ba or Rachel? Ang aking good friend na si Rachel ay nakatune in sa GV99.1 sa programa ni DJ Klee. Sabi niya daw ay nakakasedus daw ang aking boses. Totoo bang nakakasedus ba? Normal lang kasi to eh. Kaya pag pinagkakausap niyo ako sa personal talaga, ibigyan ko talaga kayo. And sabi naman ni Sir Chris Galang, pinapa-shoutout niya si Grace Pedimonte. Yaing bala, ing palda, ne. Sabi ni Sir Chris, ha, pinapa-shoutout. Last week pa po yun, pero ngayon ko lang naalala. Sorry po. And nagpapa-shoutout din si Orly Anvegoza at si Day-Day Bossing daw. And happy anniversary, Sarap Buhay Crew. Celebrate sila ng anniversary tomorrow. Anyway, mga ka-vibes, you can still text in your greetings and your song requests adding text lines at 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Nag-aayos na ang aking guest sa aking harapan at grabe. Maganda na siyang dumating. Pero, paganda pa rin siya ng paganda habang nag-aayos.
At later on today, around 1 o'clock or past 1, mga ka-vibes, mag-live kami sa aking... Sa aking? Kinaangkin? Ang sa aming Facebook page. Of course, na GV99.1 www.facebook.com/GV991. And follow nyo rin kami, mga ka-vibes, sa TikTok, X, and Instagram. Just type in GV991. Tawa daw ng tawa yung asawa. Paano ba? Rachel or Rachel? Sobrang nakakasidus yung boses ko. But sa personal, hindi naman po. Natural lang si DJ Klee magsalita. Live din tayo, mga ka-vibes, sa Signal TV Channel 306. Ang ating YouTube channel. YouTube channel is GV99.1, your good vibe station. Shoutout po sa asawa ni Rachel. And mga ka-vibes, yung Mixler app natin, kahit nasaan pa kayong lupalop kayo. Parang yung friend ko na nandito, tapos nag-bakasyon siya sa Australia, pinakikinggan pa rin niya ako. I-download nyo, mga ka-vibes, ang Mixler app, or kung ayaw nyo i-download, it's totally fine. Sa inyong mga browsers, it's www.mixler.com/gv-991. May pahabol pa na text message bago tayo mag-play pa ng isang music from XB. Sorry, Sir Roberto! Ah, yes! Belated happy birthday, DJ Amir! Baka magpa-champurado siya at saka kanton, DJ Clio. Oo nga pala, DJ Amir! Ginreed ka na siya actually kahapon. Kahapon yung birthday niya. And syempre, babatiin ko rin siya ulit ng belated happy birthday. Habang di ko pa nakikita yung request ng sama-sama from XB. Eto na muna yung papatagtag ni DJ Klee, ha? I'll be playing Beautiful by X Battalion. Just give it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: It's 1:20 p.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Good morning, my dear plants!
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan!
3: Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
11: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV 99.1. Your good vibes.
12: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
13: It's a Melee Friends.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: And that was Rain On Me by Lady Gaga. Good afternoon, mga kabibes. You are still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. This is your Kabibes Marie sitting in sa programang Kaakay with DJ Kakay, and I am with
1: Kabibes Yani, ang ani ng chika ngayong hapon.
0: Ayan, Friday na, mga kabibes. Happy Friday. Kumusta naman ang buhay-buhay ngayong patapos na ang Linggo.
1: Saturday na naman. Vacation na naman.
0: Wow, pahinga.
1: So, pahinga. Ikaw, ka-vibes Marie, ano yung pinaplano mo this Saturday and Sunday?
0: Siguro ako wala. Chill-chill lang. Maglalaba, ganun. Ikaw ba?
1: Maglalaba din. Tapos puro tulog, ganun. Ganun naman eh. Pag Saturday and Sunday, pahinga lagi.
0: Ay, we. Wala kang kadate.
1: Ay, hindi na uso yan. Pahinga na lang.
0: Sabagay, peace of mind muna kami this weekend, mga ka-vibes. Sana kayo rin. And of course, syempre, ngayong hapon, magkwekwentuhan tayo. Pero mamaya na namin ilalapag yung chikahan
1: namin. Chika na naman, yung mga may init-init na chika ngayong week na to. Ilalabas natin yan. Kasi alam namin na gustong-gusto nyo ng chika eh, bago matapos yung hapon na to. Mga ka-vibes, kung gusto nyong mag-request ng mga kanta, kung anong gusto nyong pag-usapan, you can text us at
0: our text lines 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
1: Or you can also message us on Facebook. Just search GV99.1, and we also have TikTok, GV991FM, and X and Instagram, GV991. And also, you can listen to us on Mixlr. Just search www.mixlr.com/GV991.
0: Yes, mga ka-vibes, just send us your message. Pwede kayong magpa-shoutout. And you know, you can message us kahit kumustahin lang ang ating mga messages here.
1: Baka may chika kayo dyan na gusto natin pag-usapan, ganun, pwede nyo naman i-send sa amin yun.
0: Yes, kung may mga trending topics kayong gusto nyo i-share sa amin, pwede nyo rin yung i-text para mapag-usapan natin.
1: Ayun, mga kabayos, magbabalik kami for our chikahan mamaya. So, huwag kayong aalis dyan.

0: Friend by Avril Lavigne. Hi mga kavibes, you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. And we are still here. Tama, nandito pa rin kami. Kasama ko pa rin si Kavibes Yanni. And syempre, andito pa rin ako si Kavibes Marie. O siya, dahil na-introduce ko na siya, siya na yung magbibigay ngayon ng chikahan. Siya yung maglalapag ng topic na inaantay natin.
1: Ay ba, alam mo yung inaabangan yung topic?
0: Wala, feeling ko about girl na lang to, kasi narinig natin yung girlfriend. Ano ba yung

0: Ran si Lance kasi hindi naman siya nagpapakita ng skin, like more skin, mga ganun. Hindi siya nagsusuot ng mga sexy-sexy.
1: Yung
0: pero,
1: mga conservative pala.
0: Pero sumikat siya, parang maganda pa yung content niya.
1: Pero ikaw ba, do you agree with that na sumikat siya sa mga ganong, you know, type of contents? Though, even na minsan, di ba, syempre yung mga audience niya, yung mga followers niya, sa tingin mo, masaya ba talaga siya sa content na ginagawa?
0: Masaya siya kasi napanood ko din siya eh. Hindi pa siya sumikat sa, hindi pa nag-boom yung name niya. Nakita ko na yung mga content niya. Ay, ang ganda ng aura niya. Kasi about sa mga fun facts nga, yung mga hindi ko alam na topic, mm-hmm, sinasabi niya through her content. So, ang ganda-ganda nun. Pero kapag tumingin ka sa comment section, bakit parang hiwalay yung content niya sa mga sinasabi ng mga tao? Bakit parang pinaglalaban,
1: pinagtutulakan?
0: Oo, pag
1: hindi, papagpilitan
0: parang,
1: nila ganun. Oo,
0: pinagpipilitan nila ng mga babae, dapat ganito, tularan siya. So, ayun yung sinabi naman ni Lance na parang maging daw siya, hindi daw nakaligtas sa pambabastos kahit ganun yung content niya about na sa educational. Tapos, sabi niya, hindi naman po ako masaya na pinag-aaway nyo kaming mga kapwa ko babae. Nang dahil lang sa kasuotan, sabi niya na may sarili-sarili tayong content na gustong gawin. Ganon, parang may sarili tayong talent. Kung gusto niyang sumayaw, sasayaw siya. Ganon, wala naman dapat ano dun eh, issue.
1: Tama. Kayo ba mga ka-vibes? Ano sa tingin niyo yung dapat talagang kino-comment or mga insights na binibigay natin as fans sa ating or as a fan dun sa ating mga tinatangkilik na mga influencers? You can send us your, you know, insights and opinions to our text line numbers 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: Or you can message us through Facebook. Just search GV99.1 and then we also have TikTok at GV991FM and X and Instagram at GV991. Or you can also listen to us on www.mixlr.com/GV991.
1: Yes, ayun mga ka-vibes, hindi pa rin naman tayo tapos. Kasi ako feeling ko may take naman ako about doon. Kasi tama nga naman yung sinabi ni Lance na hindi porket ganun yung content na binibigay niya sa public. Hindi, walang karapatan yung ibang tao doon na siraan yung ibang content creators dahil hindi pasok sa gusto nila yung nakikita nila. It always depends on the influencers or the content creators kung ano yung gusto nilang ilabas and kung ano yung gusto nilang ipakita dun sa mga fans nila. Ikaw ba, ka-vibes yan?
0: Besides dun, 2026 na, bakit mo ba naman ibabash yung isang babae? Dahil lang, dapat respeto natin yung mga kababaihan, hindi lang dahil sa ano nila, parang irerespeto ko to kasi nakadamit siyang karespeto, Maria Clara siya. Hindi dapat ganun. Dapat kung anong gusto niyang gawin, gawin niya. Kung wala naman siyang tinatapakang ibang tao, di ba?
1: Tama, agree. And yun nga yung laging sinasabi, naririnig ko din sa iba na nanonood lang tayo. Panoorin na lang natin sila. Ayan. So, buksan ko muna yung ating text messages, mga ka-vibes, at magbabasa ako ng songs. Magbabasa muna ako ng song request and message. Ayun, may nag-message from Miss Pines. Good afternoon, DJ Kakay. Happy weekend. Kindly play the song Love on the Brain by Rihanna. Shout out to Boss Julie Bernard, but most especially to you. Thank you. God bless you always from Mommy Pines. Good afternoon, Mommy Pines. Happy Friday po. And of course, your song request will be played po later on after our chikahan. Ayun. Happy Friday, Mommy Pines. And mag-message lang kayo mga ka-vibes sa kung ano yung take nyo sa ating napag-usapan ngayong hapon. You can always send us your messages, shout out, song request, at magbabalik kami mamaya para sa panibagong chikahan. Ayan, you're still tuning in to your good vibes station.
0: GV99.1
1: and we will be playing Love on the Brain by Rihanna.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, Your Good Vibes!
1: Be who you are for your pride. Don't hide.
2: That was legitness.
3: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV99.1, your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a

0: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na mga ka-vibes! Yes. Ayan, at nagbabalik kami sa ating chikahan ngayong hapon, and you're still tuning in to GV99.1,
1: your good vibes!
0: Mga ka-vibes, narinig nyo diba si Jungkook?
1: Si Jungkook ng BTS, mga ka-vibes.
0: Ayan, siyang, narinig natin siya ngayong hapon.
1: Siyang topic natin ngayon, siyang chika natin ngayon.
0: Right. Tama, yeah. Bumalik sa utak ko yung kahit ipaharap mo pa sa akin si Jungkook.
1: hindi na ako magawa kaawa sa'yo, oy!
0: Ayan, so ano nga bang topic natin?
1: Yung topic natin ngayon is similar siya sa kanta niya ng 7 Days a Week.
0: Ay, we, totoo ba?
1: Parang 7 Days a Week siyang sinusundan ng kanyang stalker.
0: Grabe, nakakatakot na mo yun.
1: Sabi dito sa isang article, isang Brazilian woman na na-suspend dahil sa pag-doorbell ng 133 times.
0: Grabe naman yun.
1: Paano mo nakakayang pindot-pindotin yung doorbell sa labas ng bahay ni Jungkook?
0: Totoo, 3 minutes. 3 times nga lang pindot-pindot.
1: Oo, pagod ka na. Inis ka na sa ano.
0: Grabe.
1: So, ayun. Sabi, District Court ng Seoul ay sinentence siya ng 1 year in prison, suspended for 2 years. Tapos, baka ma-deport din siya from South Korea unless makapag-appeal siya against that verdict.
0: Ayan, grabe yun mga kabals. May mga ganong tao pala talaga, no? Ang sipag at ang tiyaga nilang magganyan. Wala naman siguro silang mapapala sa ginagawa nila.
1: Kung alam niyo mga ka-vibes, na kahit na pinapanood niyo yung mga K-drama, hindi yan magiging totoo kahit fantasy niyo pa yan. Hindi kayo papansin ni Jungkook kung nalalabas siya. Sige, ligawan na kita. Hindi yung magiging ganun mga ka-vibes. Kaya dapat meron pa din boundaries between your favorite artist pati kayo. Dapat ganun. Huwag yung isipin na liligawan kayo ni Jungkook.
0: So yung question ay magtatanong lang kami ka-vibes. Alam pag kami ng tanong. Sa tingin nyo ba tama yung ginagawa niya?
1: Sa tingin mo tama ba yun?
0: As a fan, no? You can give us your answers or opinions or and insights. You can text us or text 9 numbers.
1: 0967-069-5768 or you can text us on 0908-516-4466.
0: Ayan, and of course, you can also message us our Facebook page, www.facebook.com/GV991. Or you can just search GV99.1 and we have our TikTok, GV991, and Instagram at GV991. Ayan mga ka-vibes. So yun yung question namin, no? As a fan, tama ba yung ginawa ng stalker na yon?
1: Napakamali nun kasi yung parang, yun nga, isang beses pa lang ano yun yung doorbell, maano ka na eh, parang
0: pipintig na yung bugat sa ulo.
1: Tapos ilang beses pa yon, tapos hindi mo naman kilala yung tao, parang kakabahan ka na eh, ano bang ginagawa ng taong to? Parang napakamali nun mga ka-vibes para sa akin.
0: Saka diba nabalitaan ko that was from last year pa eh, yung pang-sustalk niya.
1: Oo, last December pa.
0: Oh, December pa. Grabe, ang sipag niya.
1: Ang sipag ha.
0: Buti pa siya, ano, committed.
1: Oo, yung ibang tao hindi committed. Grabe, sakit nun.
0: Grabing commitment naman, yun. Tapos nag-iiwan pa daw siya ng mga love letters and photographs, no? Siyempre kung ako si Jungkook, ay ma-weirduhan at kakabahan talaga.
1: Oo, kakabahan ako. Ba't di na lang siya, ano, parang sa Facebook na lang, parang
0: story mo
1: na lang. Story mo na lang siya. Madami naman yung mga selka, yung mga ganon. Madami naman ways para i-support mo yung favorite artist mo eh. Without stalking him, parang guluhin mo siya, wag ganon.
0: Kasi hindi naman ibig sabihin na fan tayo and idol natin sila. Meron na tayong karapatan na you know, we don't have to cross their boundaries and their lines.
1: Oh, meron pa rin silang sariling buhay na kailangan nilang ano eh, na hindi dapat tayo pupunta doon.
0: Tama. Dapat nirerespeto pa rin natin sila kasi kaya natin tao lang din sila. Masasaktan, matatakot, ganun. And of course, for sure naman na-appreciate nila yung mga ginagawa natin para sa kanila.
1: Sobrang appreciate niya yan sa pag ano pangalan ng mga kanta nila eh, parang pinapakinggan natin, sobrang ano na nila, na-appreciate na nila yon.
0: Tama. So ayun mga
1: ka-vibes, next week abangan nyo ulit kami sa mga may init na chika, and yon, ako nga po pala si ka-vibes yan, yung aani ng and Chika tuwing Tuesday at Thursday.
0: And this is your Co-Vibes Merch

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: I have headache. I have body pain.
2: Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mabuhay! We are Bini.
0: And you're currently listening to
6: GV99.1, Your Good Vibes.
7: Bakit right med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdamang lamig ng panahon.
15: Happy you're here to stay even on rainy days with GV99.1, your good vibes.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Ako muna inyo makakasama ngayong Friday night hanggang 9 o'clock po ng gabi ko. Kaya kung meron po kayong mga song requests, greetings, eh, pwede nyo po sa akin send sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Mga guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Friday! Mga guys, ano ang gagawin natin ngayong Friday night? Kayo ba ay uuwi lang at matutulog? Kung kayo ay magigimik mamayang gabi, maghahanap kung saan tayo gigimik, maghahanap ng pamparelax mamayang gabi. Happy Friday sa inyo. Kung ano man po ang inyong ginagawa today, happy listening po. Kung kayo ay naglalaba ngayong Friday, kayo ay pauwi na or papasok pa lang, kung kayo ay nakahiga na para matulog or naghahanda ng hapunan na para makakain na, kung kayo ay nagpapagupit, nasa mall, nag-grocery, kung ano man po ang inyong ginagawa ngayon, maraming salamat kayo ay naka-tune in. Happy listening po. Kung kayo ay meron mga song request, send nyo na yan. At sabay-sabay nyo na yung like and follow aming mga social media. Ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po sa online. Just download the Mixlr.

Friday ngayon. Huwag muna tayo mag-mellow music. Siguro, no? Bigyan daan natin ng Friday kahit medyo makulimlim na dahil 6 o'clock na po. Hindi na po siya makulimlim dahil gabi na. Oo. At galing kay Sir Norberto naman, mas guwapo pa po kayo sa gabi, DJ Clark. Alam ko yon. Madilim ba ang aking kwagapuan? Ayoko na, madilim eh. Ano ang ibig nung sabihin? Charot lang. Diba? Ano ang ibig mong sabihin? Madilim? Huwag naman.

naman mga ka-boys, ituloy-tuloy na natin ang Party Friday natin. Party Music Friday natin today. Mamimili tayo. Sigurado naman eh, alam na alam nyo ito. From Black Eyed Peas. Yung mga panahon niyan. Shout out sa inyo. So serious. So we-

0: Bygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by Sun Mig Light. Live light, drink light, Sun Mig Light.

0: It is now 7:20 p.m.
1: This time check is brought to you by San Miguel Light. Live light. Drink light. San Miguel Light.
2: Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
14: Let's go, Lala!
13: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
15: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan.

0: love the things.
1: And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark.
0: I'll be on the cover of Forbes magazine.
1: Mga guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin ngayon, dahil Friday ngayon, gusto ko lang i-light-light lang natin ng konti yung mga nagtitrending ngayon, mga kabay. Yung mga joke na payag ka. Isip nga kayo, mga kabay, payag ka. Ito, for example lang, ha. Payag ka, bibigyan ka ng 1 million pero hindi mo pwedeng gastusin. Mga kabay, magbibigay na ako ng sample, ha. Pero at least basaya naman ang ating Friday night. Can't forget about me, stupid. Pwede nyo po ako tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Lagi nyo follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ito galing kay Mami Fans. Good evening, DJ Clark. Happy weekend. Kindly weekend, ano to? Kindly play the song Tonight by FM Static. Shout out to all GV nyan, especially to you. Thank you. And God bless from Mami Fans, yeah. Magbibigay pa ako ng example, mga kabahay. Ito mga nababasa-basa ko lang to. Hindi galing talaga sa akin, ha.

Bayag ka. $200,000 sahod mo. Pero tagalista ng noisy sa palengke. yun yung mga ganun, mga kapas. Pwede nyo ako i-text or tawagan sa 0967-0695-768 or sa 0908-516-4468. Ah, ito pa. Bayag ka. Papamanahan ka ng 10,000 square meter na lupa pero nakasako. Yan ang pag-uusapan natin for today. Yung mga payag ka, yung mga joke na ano. Sige, sasagot tayo ng tawag. Ito. Hello po, magandang gabi.

0: Magandang gabi.
1: Magandang gabi, ayun. Na-confuse din ako dun sa ano eh. Tama ba yung aking sinabi? Ayun, anyway.
0: Lungsod, di ba?
1: Tama, Lungsod. Lungsod, Los Angeles City Pampanga. Kasi. Yes, tama, tama.
0: Lalawigan, Pampanga, di ba?
1: Yes, oo. Ang lungsod kasi para city. Okay. City siya. So, ayun. Ano ang payag mo ngayon?
0: Payag. May pera ka, pero nasa akin.
1: Ay, hindi ako papayag. Magsuntukan na lang tayo. Hindi, joke lang. Joke lang.
0: Hindi, kasi papayag ka. Tignan mo, ano?
1: Sige.
0: Siyempre na sa akin. Kasi tayong dalawa eh.
1: Ayun, sa bagay. Oo nga. Nasa wala akong makukuha na pera, no? Tama.
0: Hey. Kasi magkasama naman tayo kasi, oh.
1: Oh, tama.
0: Magbibigyan naman kita.
1: Wala naman ako choice kasi yun lang ang choice. Papayag ba ako noon? Hindi, magtatrabaho ako. Deko wala choice, syempre. Paano ako kakain? Diba?
0: Oo nga.
1: Ayun. Ayun, baka meron kang gustong batiin, song request.
0: Ano, binabati ko yung kama ko, si RGM, si Sir King, si Roken, si Turnsek. Mama ko, tapos mapamangkin ko si Sepi, si Kipsi, Sabina, si Sam. Makapatid ko, yun.
1: Yun, happy listening sa lahat. Baka meron kang gusto song request bago ka muwi.
0: Yun na lang, ano, yun na lang, Your Song by Julian San Jose. Walang kamatayan.
1: Abit tayo yun.
0: Abit?
1: Oo, it's party by day to day.
0: Party. Yung ano na lang. Ano kasi yun? Yun, nakalimutan ko na sa ano ko.
1: Yung ano?
0: Beyonce Pia, di ba?
1: Ano? Ano yun?
0: Beyonce Pia, di ba?
1: Yung?
0: Di ba yun?
1: Yung ano yun?
0: Beyonce?
1: Ah, Beyonce. Ah, sige, anong Beyonce yan?
0: Beyonce.
1: Beyonce, ne?
0: Kapampangan, no?
1: Oo. Ano klaseng Beyonce? Maraming Beyonce. Meron dito. Beyonce. Kaya sabi ko, ano?
0: Ala, wala.
1: Ano?
0: Kapampangan tayo, eh. Beyonce.
1: Beyonce. Sige. Anong klaseng
0: Beyonce? Kahit ano na lang. Hindi Beyonce. Ko na alam. Ano? Ayun na lang, ano? Baby boy
1: ba yun? Anong baby boy?
0: Ayan na yung ano ko, pinipick up ko. Kanina pa naghihintay.
1: Ayaw, baby boy. Uy, may pick up ka ngayon, may booking ka.
0: Hindi, yung friend ko kasi pumunta kami sa ano, San Fernando.
1: Okay. Sige. Ingat, ingat. Thank you.
0: Bakit ikaw paling na-duty? Diba
1: wala pa si DJ Dada. Yes, kaya ako muna ang inyong makakasama.
0: Absent na naman siya.
1: Yes. Hopefully next week.
0: Hello ka muna, ito yung kasama ko. Hello po, good evening.
1: Hello, good evening. Uwi agad.
0: Babae pa rin sa, babae pa sa akin to, no?
1: Oo,
0: narinig mo?
1: Narinig ko. Uwi kayo agad ha, walang booking ha.
0: Wala, zero lang.
1: Zero lang.
0: Oo. Oh, sige.
1: Thank you.
0: Salamat sa ano, time.
1: Thank you. Ayan, si Jan Magpayo. Payag daw ako kung sa kanya yung pera niya. Ay, pera niya. Oh, pera mo yun eh. Pwede sa'yo na. Ayan, mga kapis, ako yung magbabalik maya-maya. Pag-usapan pa natin. Or baka meron kayong mga naiisip na payag ka. Sige, pag-usapan natin niya maya-maya. And let's play the song Baby Boy. Yeah. By Beyonce. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibe.

And you are still listening to GV 99.1, your good vice. My name is DJ Clark. Mga kabais, balikan natin ng yung mga payag ka. Ayan na mga kabais, ulitin ko. Balikan natin po yung mga payag ka. For example, payag kang bigyan ng lupa pero nakasako. Payag kang tawag dito, payag kang maging invisible pero nakalitaw yung private part mo. Ano nga ba yung mga payag ninyo? Yung mga payag na jokes, pwede nyo po akong i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Tama ka ba?

Papayag po ba kayo, DJ Clark, na bibigyan po kayo ng house and lot? Pero nasa ilalim ng dagat. Pwede, pwede, pwede. Ito, galing kayo 1904. Good evening, DJ Clark. Payag ka, may aircon ka, pero may pero remote lang. Okay. Okay. Okay, okay. Ah, ito. Galing kay 094. Payag ka, sikat ka, pero sa group chat lang.

ito. Payag ka, pogi ka, pero laging kuya ang tawag sa'yo ng crush mo. Para may hugot. May hugot. Ito, payag ka, crush ka ng crush mo, pero sa panaginip lang.

Papayag ka, may jowa ka pero bawal magselo. Parang may laman. So nilalagyan yung lahat ng laman eh. Sabi ko light lang eh. Yung parang happy lang tayo ngayong Friday night. Dapat ganun lang. Nilalagyan ng laman. Ay, ito. Ay, nahihili kayo sa laman. Ito galing kay DJ Clark, kay 2792, kay Kuya Dudes. DJ Clark, payag ka, kawangis, may ipiolo Pascual, pero aldo-aldo kang magbulo. Pwede, pwede, pwede. Aldo-aldo kang mag-bu. Pwede. Sabi mo eh. Ay,

Oh, ito, galing kaya 1046. Payag ka may coffee. Free coffee araw-araw, pero walang asukal. Pero yung iba, hindi talaga nag-aasukal. Ako, kailangan ko ng asukal eh. Galing kay Sir Norberto, payag ka, bigyan ka ng plansya, pero yung hawakan nyo umiinit. Pwede! Eh di ba balik ka rin ko na lang? Okay na yun eh! Ah, ito, payag ka, lagi kang panalo sa ML. Pero talo ka sa love life. Payag ka ba? Hindi. Kung may choice naman, hindi. Dahil ilalagyan nyo ng laman. Ang hilig nyong galon. Oh, ito. DJ, payag ka. May libre kang gas pero wala kang sasakyan. Patay tayo dyan. Pwede na pangsunog sa mga toxic, diba? Pwede na yun. Gagamitin natin yan. Pwede ko rin ibenta. Mahal

And you're still listening to GV19.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. So mga ka-Vicers, now 8:47 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 13 minutes na lang, magpapaalam na ang inyong DJ for today. Kaya naman, kung meron kayong mga payag na nakasabihan or jokes, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, tuloy natin yung pagbabasa ng inyong mga text messages. Ito, sabi niya, Sir Norberto, sabi niya, payag ka, bibigyan ka ng kotse, pero yung front na salamin may gradong 1,000. Pwede din. Pwede sa mga malalabong matayan. Ito, payag ka, mayaman ka, pero puro coins. Pwede na yun. At least may

0: Oh, ito, kaya ka may sarili kang aeroplano, pero yung tricycle speed lang daw. Pwede na rin.
1: Para sa akin napakasakit, mas makakabuti na ako'y umiwas dahil sa ayoko masakta na ayoko mabalisa.
0: Ay, ito, payag ka, may jowa ka, pero 1 hour lang kayo pwede magkita kada buwan. Pwede na yung quickie lang. Pwede na. Babawi na lang sa video ko.

Ay, ito, galing kay 1164. Hello DJ Clark, payag ka, umuulan ng pera kaso puro bariya. Pwede na. Hintayin na lang natin bumagsak bago natin pulutin.

Ito pa yung Guys, kung meron pa kayong mga payag ka na jokes, pwede nyo sa akin ihabol yan. Kung wala po kayong load, pantawag, pantext, pwede nyo pong i-message sa aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, you're good.

Ito, payag ka DJ, may sarili kang island. Pero maliit lang, kasya lang isang monoblock. Pwede na, basta may titulo. Ito, galing kay 279. Ito, payag ka, tiktuki, sahod mo, taga-alaga ng baka. Pero pag umiiyak, kargahin mo. Ay, ito. Pero bang naano na eh, may mga naiisip pa ako eh. Nawala na. Tsaka na, i-share ko na lang. Next week, malay nyo, makasama nyo pa ako.

ka DJ, may kotse ka pero reverse lang ang gumagana. Marami na tayo naiisip na puro payag ka. Ngayon nga mga vibes, okay, ito meron dito. Galing sa ating Facebook page kay Joff Sarmiento. Payag ka 100k sahod mo a day, tagapintura ka ng barko, pero kasi gamit mo Q-tex pababa. Ay, ito, payag ka. Ah, mga vibes, payag kayo. Tagalinis ng barko, 100k yung sahod kada linis ng propeller, pero umaandar. Para mali ang bitaw ko. Para

Kaya ka 100k yung sahod mo kada linis. Pero yung propeller ng barko umaandar pa. Talagang inulit ko pa talaga, no? okay, sabi na, okay. Kasi mali. Ito, shoutout daw.

Ay, ito, payag ka, DJ, may free wifi. Pero ang password, kailangan mo muna itanong sa ex mo. Patay ka ngayon. Magdi-data na lang ako. Pwede ng data, kaya naman eh. Oh, marami na tayong payag-payag na. Kayo, mga boys, marami kayong mga naiisip eh. Ah, natatawa ako sa inyo eh. Para isa, ano, payag ka, bibigyan ka ng sasakyan. Pero yung windshield 100, ay 1,000 yung grado. Yung iba applicable yun, pero sa akin hindi. Yung mga payag na yan, mga boys, eh pang palight lang ng Friday natin. Dahil Friday night ngayon, papasayahin natin yung mga kabayas natin na nakikinig. At sa mga nagbibiyahe dyan, magbabakasyon ngayong weekend. Mag-iingat po tayo. At kung ikaw ay nasa bahay lang nakahiga, pwedeng-pwede na yan. Makakatipid ka pa.

kailangan nyo muna pa-condition ng sasakyan para iwas abiriya at tuloy-tuloy ang inyong bakasyon at hindi kayo mag-stress sa daan. At konting pasensya kapag may traffic para at least maganda pa rin ang bakasyon ninyo. Kung kayo ay magbabarkada, magkakaibigan na alis ngayong weekend, eh siguraduhin nyo yung maambag ninyo na divide ng sakto para walang awayan. At para sa maglalaba ngayong weekends, okay lang yan, at least makapaglaba ka. Oo, makapagpahinga ka. Kasi lalaban ka na naman ngayong darating na Lunes. Ayan naman mga kabayas, hanggang dyan na lang po. And let's play the song, Diwata. Para sa diwatang nawala. Ayan, by Abraham. Once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, Kavibes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: This is your reminder.
7: You're allowed to be naughty.
6: You're allowed to be curious.
7: You're allowed to be flirty.
6: And you are definitely allowed to talk about it.
7: Join us every Sunday from 9 p.m.
6: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
7: Ang Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
6: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
7: Only here on your number one Good Vibe station,
6: GV99.1.
8: Bakit Right Med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
16: Mga suki! Order na!
17: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
18: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bunggo,
18: extra galing!
17: Igago,
18: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: You are currently listening to GV99.1.
23: Your Good Vibes!
24: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
25: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
26: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: It's Mele Francisco